bëgg képp ko ci amati sa gan sa soxna su baax ñu koy bëggal ndaxte kat jigéen dafa yalol ñukoy nax ndax ni seen wéen yi sëgé ñu baal ma non la seen xel yi sëgé